0: 0242 134463 ene womo emma telephone number nti aya na wafre na maminka ho se the Ghana Association of Banks se minka cho se eya ma wani enna ho na nye nti omo ka se nyina ne se ne yakrofo abatown akronfo enim kwae ye faso ebu amafo faso enti se wa mo wani anda ho no mo a wonso obetimi akwa akoye won mo target ne nyina ne se ni aya ankrofo eye ne se sikakra bia odi sika to won mo no o bank account won mo no bank no wo metimi design logo anase wo metimi aye bank no link kama anase wo metimi aye website bi na wo mo de send o se o we bia ye ya krade ye ye promotion anniversary bi anase bia ye che bibi wo de boso ne di nhyehye no so na wo so nyamfaso no bi se wa mo wani anda ho na se wo hu ya na se wo boso na se wo ko ho no mo a wanhwa ube mo mu akwenya na mo egbo ewura o sika kra bia nemu wo ye o bank account no wani beba ho so na mo atwe sika nyina de ko enu nti na di Ghana Association of Banks say eya mo ani na ho nya bibia ne wo se wo di akire enti ana wa hye no so kama pa na o mo sise ho bibi sa ya nya abotre men ro se eya hye so aha hye ni mpre no na se wotimo krante no wa fako bank ko bisa se nya mehu nie nkyremu ne de sen ansa no ma kye kye mu anya sa na se wo di akire wan hye o kyene bi no na obi e kwa akọ bọ okro no
1: na kan ibrem se na me kan ye de bulletin ditu yes asune yi president abaji se adwuma ni nyina ye bi se bulletin bi die na ka se ditu yes na yira eti oso ya pe president na anopani enumre fetutu wose oso ya na pa apọsi papa adwuma ditu se ma onu mate nwan ena afi nso ayi nkaboni bi e fu onu na enumre so aye ne sa ye president eti ya na ya se nso na ya pe sa apọsi ni bi ni ditu yes ena bebu ama yetimi akasa kukuduro maka asum sem bedwam ana afi so ano ehiemu bi efese yedie bia no yedi ni ye president ene di akagina mu na boye wani nwuma ko ye a yebobo obosu ya dawo ma ene yedi enwe oja kase ere sumu ye twa ehu na.
2: Are you clapping? Are you giving God the glory?
3: Debia sori anabo tiatia mu bobna ene mpintem kwase womu awoni womu didwa no womu di wacha ho ene wasre wo ho akopuo duro unnim se asma ye kano enye honhom asem nemum eye yen a wonum ne wosen ho asem ne ye kan
4: she was say
3: for Pepsodent charcoal it you say ne yi yin kan ka wani nefri wonum ne wosen obi tie mo amen pa
5: ma Pepsodent charcoal ema osiria enye fe eyi osi asen kawankawa ne ma osin ye fita FDA aji edwade enkratwe atum
6: ojai
7: Ark FM 107.1
8: Yan joka si yan samsi ahin ye se hibo di ma shebe jwani na efri bese na nsani bani ye die good board nsense ma ane da apasu wa gana memu ha ye chwe sireni ya basa fise bena kakene na minority leader Alexander Fenyomaki nzibe jina apasu kachile gana fwenye na se good board akoto godu aboka ewa mani jume di ofrend domestic gold purchase program ni mu enti Ghana fo nyina wose yeme yani kusa aka na wato godo aboka no nan hwe anamo ni jina ye papa aban ni betu afa wose de be ya dachi bia no wose to bi ma won moka se tam na se moka ye no jina IMF jume di ni ohwe mu a obeye ye enam bank of Ghana so ena na okasa asem se gold board jume di a odi ye no afim pinu ni adionu enum IMF hwe mu ni jume di a ye ba bo nchiche se gold board aboka 1.7 billion US dollars aye ka ha adwene pa wo kire mu se IMF nkrata ne nkonta buo mu kura no wakasi sudia se wo hwe sa aka na good board abona wo de toto oman no ade ya ye ye ne Ghana man mu abro ne kokko fe no gross domestic product na ejo mu hichem duro fo kodi ngomo no ka chiom se ensem wo ho no onyi ya no se panyini pa be gina apa so ke kan sem twetwantro sei ei on sane be na da age kura mo no so e ka de nkrata asem ne ho hichem ne nkonta nyina gu ho kire sentrofo a onso onu odi ehia wo sa dwuma die na okopie ase ne so na sa nkomo yi mienu achi ena sa hwibo odi mra shebedwani samse ahise ohe sa nkomo ya na no dom kuma na no ni Alexander Fenyomakins kodi ye na adabraka oye onya abotre kakra bebi ene tv edu ni nsem bi oba monti so ba keka no ya na ha adwene ye mfa ne se IMF mpo ne se godbo dwuma die na se godo to na afi etwa mu no waboka mpo a ye mfa tutu wanamo na afi

susa hodo dia ka paboa bia de ko hona kokobo ni akoma na wa bedi dia make kan hu adanse se ah se me call authentic shoes no menya shoe papa oba o shoe ade be call office ode be call sorry ana afezun kra no shoes o mo de be ko school nyina ay authentic shoes me kanfo e dia amount ya ay no oni nkomo na wo mo ay sa kwan no so se o pese ohunu wa kira amomunim dia mapa awofoni abata ni ahefo amuti mi nyina se o pese ode oba ko school ay trinity christian school me kanfo dia ma ho school o ko ho a omujumedie nyina ya abefo nya asemketo akra anti kwan a ade kire ne adesua nyina ekosoro no ye de cctv camera ne monitor anti ya na ya shene nsu ena afis kura no omu omodin ICT lab ni digital fingerprint ebe cheke nkura no attendance bibia se akura ni best school na eda oma ba wado oba kwa unu hu se wado oba no koho uye nito nchenye adisu ya na afi nchire chile ni unhu unhu nama ni nsemu nina ni nkomodie ni adisu ya nina so omode buwa ebo akura ni chido mkama kama pa school yu wa school base se abefa mafrano free echire ni benche inti mua mwu su nyani brekum ni dume suya suya tremu nina ena afi mua mwubibe nina mwupe se mwubaba school wana se bia who are actually far from the school and you always want to mean for a band called Trinity Christian School bet me the nakwa mana yi pa or I mean sa hotel nechi e won suya tre for 0247 99 58 35 0247 99 58 35 Trinity Christian School any nkomo na omo aka maka mana obano enso enya fapem ana se pefepem papa e fama obano abrefi unique venture semen kancho se se ope bags papa te se bia bag ade be tukwan e bi mu bag mate ni so ma na bag na te o si no de ko she mate ni bag na nyi acha acha acha so mu kra na ehunu so nka buru na ehunu nti ope bag papa tukwan ama so ehun so ye uraba ye krachi ni a eye abrefi unique ventures me kan fo de ma na bag na ye kama anya bag bag na gugugu awia wiam nu awia hye na ama otodi ko ofia na acha ase tete da bi we ye bag kama pa ope bag ade we de ko gima na so de cameras beguma ni nyina no eye kwa nti ye ope bags papa edidi pese edidi adwuma nyinaa bi ewo abrefi unique ventures na dwuma die ne enwie peyo kama kama emfama ye nhye ne so ne famous link agro chemicals edidi nhwe ne musu nyaa ukwada dwuma wo for 0206663015 abrefi unique ventures so edi nkomo na wahwe aboa saa kwan ne so kama kunluga limited se menka nche wo se odinu pa ba dwuma so mo a wo prose chima to aban wo dwun so a wo te ya na wo fe wo se na wo pia dan no ni nyina no ohia na dupa odi aba dwuma so hunchu capsules ne bi numa wo betimi adwun so afili ye pa ama dwun so so edi drewa wo bi wo adwun so de dre na se odwun so gu se dro ne se correct se ndi no so nnum bia ebe boa na bibia sheshe ye kama kama panti ya na so wape bia no na oba so a oda ho a se oda ho a ne se oda wo keja masa sama na sa ya na ha dwene papa papa nti eno sa na ni oba obu ni sa uyo bi a uwo bi a na wa maya so ate na na ebi wo ho a ewo sunyan su fufu royal cemetery na chi wanti yen hye ne so na se uwo bi sa na na wa maya so ate na ye ne wodi komo ana se eno no omo de ma rent

0: mfaswa ba manene so ama inyina biya kan inyina ti da mase ya mi se
1: tenfo le jo mama ya da omu nyina se so mo ado memba street ya men ka do na mba da su da nkwa so en ti tani mu mama ya mi se obi ya na na sabi nga ya na mo benya ha o kakawo o fi mi sisi ya o ba mena na so ya kwanya na ba ye no le yo so ye nya sinze ti ya da bana se se
2: Adoma boye se sey fayansa nyebi ye nyaso fasu. Wey PWD sinibia odoma central mensim ni eti omu.
3: Yenko piemu alata mani meye Nigeria na ochemse Nigeria aye anafo atifi atoye empotem chenno of western potemu aye Sokoto state ho. Subonto bia na esinsu obi so ekwa na chese nipa wo mbeye aduoson 70 passengers na chese nkwala ne dosu wo mpa no akomini atonsuo numa manam so ma nipa adua 948 na ba firimu a chese eyawre ho sempa kurobia befro goru enono ewo eyesokoto mpotamu ho Nigeria manmu na Husseini Shehu onono ewo kuro no chemse ba twabese no be raho papa pa na ochemse anopa ye yi na sabra husemi esi na sampotamu won ochemse akuafo ne dɔso a e won potamu adwuma be ye pa no e ye mu edua a na chese nipa dodo na ne be osa subonto no boat num no na chese be ko ba fuom ankwada ne be dɔso pa be durusi abre ya na adurusi mu no betwa enti ba kwa kwotwa mon de na eyawre hosem wei esi na Bashiru Osman Goru onono ogoru mpotamu ho oye eyamranim ni na oni BBC fo di nkomona wo chimse eyawre hosem ya beguso a de ba benyanhu be no beguso be pebachi akwane na ni amana kwae hawo ne se network ni mpotamu ho enti so wo kuro na bia wo information bia frafiri Goru awo eye Sokoto mpotamu ho Nigeria mani mu a obre papa papa nenso beguso a nhwemu no ekoso
2: ye de osumne si wo haya sida ekori ama rosmo na makisi wa so nsa osansem ni mu na patodi ekor Facebook adwa kunama na tran fidi echi se producer akinka fo e besu mu media kosu ya sewa ampa fo brakatu na
3: ba mani mu nyamfo amana so de hye bunu ni bana na kwakwa ampa benchire madio du sika fo nefie ye ntoaso wonkonkonu ase

Efie duasani a MTN ba Ghana ehọ na bibia sesaye. Afi se ye di efie duasanti ye chacha di big time. Ye di MTN a 30 promo na beja. Toyota Land Cruiser Prado maku maku kron. Ena sikapa bro 10 maso omomoso. Na ko wenim. Isansa na mombia ube

0: obi kasa wi a agi se wo twen ma ne kasa wi ansa na wetin ma join here again. Yeah, sorry about that. You go so fix cinema. Hello, good evening.
1: Hello, good evening. Hello,
0: good evening, sir. Pacho me tell nka odi ne bi akasa free. Hello. Hello. 02068 0068 0200 68 0068 and on active liar. Obetimi enya e oso enwumre na fe so ameti wo adwenchre. Hello, good evening.
1: Good evening.
0: Bawa na hona mu te say.
1: Nyama do na oche mla.
0: Nyami aduma hai boko.
1: Yo, me da wa tina juma pa amadi. Geno, wenge bibia, wenge ni nema ni nina, but kese, wapira, ya, ya, kudamu sa hajima nintira. Mekosu mhu, adukorentia, saja padene mantina, uprenesu, sa wosa kusati frihim. Eh, ukusati ya frihim biyo. Mekosu mpira wabia, udi nitini batu. Wow, nene mano, nene mano nitini batu, unyefie nukura. Ele kasi nukora dia nukora yenda dia umpere ba dia dia nzi nzi ba tu nunge ne unge ne ma.
0: Okay.
1: Meda si imagine kia kasha ano.
0: Baba, mensu meda si. Tusi kamia ise sufo mama yetimi ne umadim kumu ni nadi. Amu supporti idea ise obeka sawo njeri enunti ujam kura ni dia ma.
2: Sebi so akwada bonti amanzu abro na umfa kura ni ne chiana. Meda meka anwa anti o. DJ Pelato. Unim enkura no ombe kwa leto papa no ba be pachew entime so meja omo wo ho na makọ ah me so me ba be pachew nkura ni nyina me so ba be pachew why omo ye no nti ebi ye no nti me so mekọ na ma ba be pachew opa ma nkura any 1000 years na be ma ne papa se bi ni papa be o be ba se anya mea mpapa na tutugu masum na me kura de so nim se na me nu sitie e na se enti mekọ why mekọ me se ma ne nje hwe o what my point na se man ka se onje no fa